nên thân lết ở tiệm cà thốt thô ông gầm C295 rì sức mất năm phá rì giá cả lạng đô ca dục thô bù nhằm thô mò ơn C295 nên gần lên nà hàn lùng lơm xong dì ngừng gầm ơn ủ lùm đô sức mất năm phá khá nhét dân giá cả lạng đô ca dục gầm mò ủ lùm đô MSME nên Aerospace nên al bù xúc thô bù nhì mò ủ lùm đô yục lò là lùng bù lưng nón đít bà mò giá cả lạng xa đô đô lứt sắc tóp là bù lưng nón đít bà mò Ari lavo ka DRDO nun poong liang sa long range land attack cruise missile sala labjong rem thunle thup thubu nimo. Ari rem DRDO sa laboratories un Indian industries partner nun zoom nun zuk thubu nimo. Unun matba ungdu nun liu nun tuk liang sengket jakar nun dudu lut du thamglompong zuk bamo. Tio song jun lavo ari ka du katmu thunlut yuk kat ngun thubu nimo. Aregum yoga sa sunglut sugnim gum. Anam sa yoga thupi sunglut sugnim areka tanshok kakachafungo lin agyap center nun kaliung gum. Kayusa liangmu moro tanshok tanshok sang nunla yoga ka aka liung gum. Amidabat ka are yoga sa khelut sa aring pongla ngunung gum. Are thupi ka yakar nun yoga chakatifli tap ersong pong thubung gum. Areka yersa ersong gyoka sa nyetla thubungum. Are alemka jakar liang nyet frontbu rotoka nuntu. Areka gun jakar mu song rem tu sri huyunan akaliyunan areka githobuka kusulom agyab agyab tokchi nimo. Tiosong karpuling kaliyunan la morosong nan agyab myunglut matubu nimo. Tu morosong nan nahan dudosa tungvu lom lomambu song nan la along agyapsho morosong nan tungvu kat doka lomkur shong madammo. Along agyapsho morosong nan boss un metro sa zirthap madammo. Arinan matba petrol un diesel sa chunglut la nguntubu nimo. Ulumdo matlang liang ka petrol un diesel sa gong la hontubu nimo. Arisa tun ka kayu gun liang musa morosong kat matlang yug madammo. Kasam adon ni mimong miso sa aka lelet nan arizongbu yoksa thunlet ngunlung nonchit bo nimo kusa sa che bo lyang ten mo song ka yu sa lyang mu ka agik sunglot sipnim buri timre nan lenan gun ago sipnim pong moro song sa ago nambun zong sungshu gun li za chong sa moro song sa semnong ka kumdung rem punor pong la phushu ulumdo maharashtra sa nandong linbu lyang yung katka arizongbu yok matlung gum uri sa aring ngunambu la abilun sut pong ka nyam Agor richong ngurung la ulum ngun gacho tu sri huyum ayapsho akho nyam ure zongbu morosong ka dudosa agor rit ngong ure sa timchok la ngunshu. Yang linan ure li za chong nan liam mo. Ure za chong nan tanshok yosam zin moro li za chong song rem lak rel sa dushim lut ka to bambu kom sa lentop insurance mat bimo. Aresa tun re tu sri huyu sa li za chong ka dushim lut ka chu dya nung sa kiduk ka mutsutta ka yong li nan. Arizang sa insurance pong la ure li za chong song sa moro song nan dudu li sa bri sa sem go ka punol sa liu ka rit bi yung gam. Tiyo song ngu yung nan liang sa kurur moro song rem panto lut sa tun ka ajot lut sa gyotong sa tun ka pradhan mantri bima suraksha yojana zongbu thupe pong phubamu. Are kom kakat nam ka premium top nu dushim ka kom bumyet dushim bu li za chong ka thubshit bu nim o. Sorong sung tet ka are thupe ka khabang samsa kuku kurur moro song nan vantho li thubu nim o. Are ka kakat sa kuku kurur moro song nan kayusa amu song ayu song akup song anom song nyam thumo. Are thupe lom nu sorong sung tet ka 37 kurur kom re dushim bu moro song uyang ne za chong song nan thublat bu nim o. Tyo song pradhan mantri jyoti bima yojana la uteddo timchok nyammo are thupi nan tegla chuden thubu liza chong nan bumyet sa cover thubam thumo are sa ton ka nam kat ka jo sam sa samtip trok premium ulum do signim kat ka kom katinya thap ngunshu uri thupi ka kaka chokchok kurur moro song nan aka lye thubu nimo are ka jakar lyang sa la kati ka thap za chong song nan tan shok
nyetip nyet kurur kom toble lahat bunyi mo. Kususa cebu yang ten mo songo, man ki bat ka are zangsa are ingkat la nyam to mo. Serika nam ten shok kat namsim nyu sasem nong ka nyang na tu tubu

ring pongam sreka superstitious yang lat migdom aring kalishu yang ne tenten manin bu muthang bu aring pongka denji madamu arinan morosong rem arum katap mugun sa morosong nan thung rem si shong ka sum lot non chu un arinan matba morosong sa chu lom kala ajab akyol un kuzok munshu arizang sa penom leonun go sungkat dengan mo Tiosong Asam Lianka Fukat Nyam Tumu, Fu Usa Abrang Re, Hargila Gutumu, Arifu Nun Vartorem Atsong Tushong Sa Tunka Fu Hudusa, Yogin Atim Nyam Tumu, Shenla Asam Liang Sa, Sitet Liang Kyung Sa Morosong Nan Fu Urem Nam Tuk Sa Liuka Ngagam Tumu, Fu Ure Si Gong Yang Niligong Nam Tuk Yong Chingam Tumu, Morosong Nan Fu Ure Dunka Si Shong. Magatni setet morosong nan fu uresa ashap zukthubu kungpongla chiktalam thumo chingakle fu urenen wartorem achong thushongka lentop madamgong morosong sa sumnongka fu ureplongka arumsa dendok kat ngunong thubunimo punima devi tu srere fu un thamcheng pongsa dongbrel yangnit yumukat nyam thumo ehu nan lyang uresa morosong remka fu uresa ten Tendok leunen aryum aringka denshok ungum srong hargila forem lungyonen matba jungnen ure amusong remla hargila sa mokmi yong abryang thuthubunimo arinen matba ehunen lyang uresa morosong remka fu uresa ten tendok leunen aryum denshok ungum renyu hunen lyang ure Liang uresa amu songkala fu uresa ten tendok leunen ajam mat nan denshok lengnong mo. Ulum du ure amu achok songnen la along renyu sa lentok mat leng nong mo. Tu sere moro songnen fu urerem namtuk yong leunen lungrek ambu srong fu urenen du liang ka lungtyak leng nong mo. Sere ka fu ure liang ureka tupsho yong sa leunen liang kyung uresa thakto la ngun leng nong mo. Tenshok bo amu achok songnen la fu urerem lungye shong yok mat leng nong mo. Srong hargila fu urerem lungye nen matba yungnen ure amu songrem hargila sa mokmi yang ni namvik song yong la abriang thumo. Are amu songnen liang kyung sa moro songrem tenshok leng nong mo. Un liang kyung ureka mtheng bu aring pong lom arum tho leng nong mo. Un arizong bu aring pong sudu sudu lungtung leng nong mo. Azok un atheng aring pong Michok mimong nong ka lungsu gong mimong sa warto aryum ngun kuchu. Yang ni mimong ka ajur awang ngun kuchu. Ulum do mat leng liang ure ka dongbril matbu renyu un liang kyung sa amu achok song nun matba hargi lafus lungye shong ngun mo. Tio song ngu arinkat alum nyam mo tu sri lem shu ure hu aze ngun leng nong shu. Surong kayu nun ngug leng nong ba jakar liang ka ajab mu yun bu ong lot song alem ka ajab shu nun abriang lungta leng nondit bammo ayunan dudosa umorrem lungnet lung abrang lungtal ammo ajapshu junbu songnen alemrem do dudosa chulomka loyuk jongkat chaliuka juklung nong thubunimo gonen nagalen sa aringnet plongka ajap mu aring laptungnimo sreka nagalen baby lik ari alemka namfungo kti ktinya thap thaktu bu ongkup songremla alemka lungpleshu ure alemka huyusa juktong Malak adim un kumor arizong niambu plong chimshu. Are kumor pong tongplok alemka lentop niambu kumor pong chimban tongplok lem shongka ajap lungmat shongum. Tiosong katmu aring re nagalen women futsal li. Are futsal ayus chatunka albu aring kat munkuchu. Are futsal rem indoor football yang la lishu. Are alemka tiyumu fungo. Achok relka lemshu. Are alem football alem pertam len la kam achem munshu. Are shu mana gogong alem busa ayong ka malak mat chingban shem shibusa alem pong sari labjong la munshu. Nagalen football lik lomnen liang ursa ti yu ong song rem aryum lem ban azuk kumor nyet shong sa tern kat la munong tubunimo. Go nagalen sa moro song rem are zang bu aryum tungom liu tu bu ka samding nong lam samsa un tachi pushu. Are tachat de pumtong tarwut sa tachat gomo alalbu aring pong sa thamden un dongbril pong saknyem mochok lulung nondet bamo. Are tachat ka
akhobu ringvet munshu moro songsa alalbu creativity albu technologies nan nalanda jungthonan arejangbu aring pongsa ringlen pongla thup thupu nimo kayusan nam tenshok arubu nalanda university jakarlyangsa tenka alla gikthubu jakarlyang jangkat munong thubu nimo tyolsongu katmu ariumbu thunlut aring kadre kayusa junbu ongsong Albu Pumtong Tarwut Satunka Labjong Matlung Bamgat Shum Central Sanskrit University Sri Re Delhi Alka Nyam Thumo Epum Jung Thoka Bitek Sa Thupe Pong Artificial Intelligence Un Data Science Pong Sa La Ngun Shu Ari Alo Basa Pumtong Tarwut Sa Tunka Amobu Thongom Kat Gumo Lepka Jakarliang Lungtenbu Yintun Pong Depka Lagam Are Pong Nan Jakarliang Sa Amuring pong sa EI tarwut sa tenka lentop pong ngunkut shet nimo. Are EI sa lentop lom arubu chupong rem digital sa liuka lungyur shongka la lentop sa depka arusung pong sa gyotong la ngunchet bu nimo. Tiyosong sorong sugdum pobanan jakar liang rem ngagbamo sugdum sa morosong nan jakar liang sa lungten vomdum un kayusa lungten matlu pong labamo. Jakarlom kilometer tenshok arum liang kat nyamthumo liang uresa abriang re Caribbean Dominican Republic liang are gyokat zin sa jakarmu morosong bamamo ubi huyu nun jakar liang sa gun lungten timre pong liang ureka Spanish sa amuring yokambu achok katla nyamthumo ure huyu nun Brahma Kamal Dominican Linbu achok katla zugung mo ure achok songnun Vedic ringmom ajam mat rogam mo Are huyunan Vedic chakpot pongsa ngo pongla zungammo huyunan yimbu moro liknun labu mugun sa audio lomnun do laban Vedic sa gunla ngo pong un chakpot pong ariu matnun ajel yer labungam shenla strong are moro songnun Vedic sa chakpot pong arium ajel matnun rokshu strong are moro songnun parusya suktam Sri Suktam, Sri Rudram, Durga Suktam, and Devi Mahatyam, Ari Zongbu Chu Pongla, Rogangam, Ari Huyusa Samdik, Samtik Nyingrunan Madba, Jakar Liang Salomnan, Atet Arumbam Nula, Ari Zongbu Morosongnan, Lungten Chu Pongla Bungam, Ari Zongsa, Doki Lut Shiba Kayusa, Sumnongka, Sumgo Un, Tuchi Mula Ari Munchu, Ari Achoksa, Morosongrem, Kusulom, Ayab Ayab Dokchi Pushu. Tu Sri Huyunan Ari Zongsa, Azugbu Yukpong, Madambu, Songremka, Sri Nun, Jakarmu, Lungten Pong Rem, Sugdumka, Lungtak, Shidbu, Yuk Madam Gumo, Kususa Chibu Langten Musong, Megalia Liang Re, Kumbyung Un, Achongbu Liang Pong, Nunglengan Bu Nyamu. Ayutu Dula Liang Ureka, Kurka Nongong, Liang Uresa, Morosong Deb Tumba, Ayabdu Ago Yushu. Shenla Abi, Asu. Semgom lasa aring katla alumniam mo. Ure aringgo ayum srong manki batka dengan mo. Liang arika kung fia lom na zuktubu sompu kat niam tumo. Ure lom depka lepka zuktubu mugunni. Afyanan afya depka tep na zuktubu som kat niam tumo. Ure tamfia som sa tamden la pokadu semgom la sa aring kat niam tumo. Are somre segim kat nyet Nam kat nyet ka zukthu bu sa som mugunni. Are som re zukshong tun ka mithuk nan mithuk nam tum zokungum. Are robar kung sa afya re sudu sudu matlung dodo sa lomrem zuklung nong mo. Are afya pong nan ung lom kat nyet sudu sudu kat nan kat sa kat ka tiap lung nong mo. Ulum do tuchut ayap nongung sa are afya pong nan som sa liu ka zukbu nong mo. Along are azongbu azumbu un Azugbu somsa somkat ngunbu nong mo. Tuchut gurlung putlung nong hungsa are ariumbu un liang uresa abriang taranganbu sompu kat ngunbu nong mo. Ure megalia morosong satunka kumorlut aring ngunong tubu nimo. Ulumdu malung kayu namsim nyu song nanla vartosa deep kajam nan yuk matlung nongong ariyum ngunshu yong are liang lom nan kainan pinom tub kachu. Sugdum areka arizangbu sompong kayu jakar liang musa tunka sumgo un
tchi mulasa arinkat munong tubu nimo. Thamphia lomzuk tubu somrem UNESCO World Heritage Site Network ka lungthap shong daki bammo. Kususa chebo liangten mo songu ajapshu morosong nan Ganesh utsap satun ka timchukbu aring pongsa thamdan machong satun ka liammo. Shenla are kurtut ikcha tchut ajapdo nimo. Shenla morosong sa along are nandu sumka chingammo shenla Ganesh rum sa kure kam nahan rendu zugat chetngam yong lino. Kayuganan liangmusa morosong nan Ganesh rumsa kure lili kado zukthu kau mimong misa nongka dodo nando zukthu bu kumor kyang do zartha margachu lyang arum rom na zukthu bu rumku pong kainan panan zartha manachukni fatlom nan zukthu bu kudo katap kainan zartha margachu plaster of paris lom na zukthu bu kupong tosatun ka aryum mungni tyolsong fatlom na zukthom bu kure ajomat na unka durbunongshu rumfa lelengsa aresa dienlet ngun gurungla warto satun ka shula akyun mungni arenan matba dodo lyangsa ungkyung ungkup ungde pongrem la lungyo ga chu ulum do malang warto rem la achong thom ga chu are kaisa gen atim gumo kainan dodo lyang do ka zukthu bu hupong kata parna yangne zartha ma ka chu un arenan matba ulbu moro song rem la agya aryum mun chu worker for local kainan somnong ka thoban yop ma ka chu are ganis rum sa sunglot kirtut re minor lyang sa kirtut chinglung sunglot sa thungom tholung nong ga chu tyosong kaisa lyang ka gunlen azong bu re lyang sa mimong michok song do gumo atim achim thunlut lom nung lakayu sa liang sa tun ka atim bu yim tong kat ngun bu nong si bu nyi mo. Are zong bu thun lut pong nun liang kyung pong ka anzo anyi nyam bu do gurung la are thun lut pong lom nung aryum penom kat ngun bu nong siu. Alom ngun ba kayu sa mimong michok nong ka aryum sa warto kat dup bu nong si bu nyi mo. Kisim yuk pi leng bam o aryum aryum aring pong sa thamdan mat leng bam o. Sere ka kayu sa asu war war siu ngun bam o sa tun ka un ayusa ashok aring pong shushu nyampu klongleng do bam o alum do matlung nonggong kaisa lyang ka sakchum jek malasa aring pong un bu nongshu kayu loddu la latbu lavu ka lochum ka un lyang mu moro song sa dep ka thamden malung do nongka ate sungte chaten ka ayu gunna taksik manan bam o un aring kat ungrem je thom ga chu ayu gunnan su ungrem je nan thom ga chu catch the rain zongbu aringrem gunnan ye thak thom ga chu ayumgo arinka chlabden machu kayu gun zumban su ungrem gyo ka u ajab ajab tokchi thamrimo.

Letmi pirangi u, letmi pirangi u lari samigin samlo akhep samla bachi churi. Allakan samigin samlo leku igang, yamakan samigin samlo sigang parhum sahumiang ni wadam sum. Samepa bibi suba muring dariku iglawa. Ladungken larak lari khep sumang ni wadam sum. Mibatu samigin samlo in afale sang, afale ang mesinen. Samigin samlo kemele afale ang ningsang mebunen. Afalian ningleg meranen afale sang khemma siratang atia tiwa amasang sammegen samlo sigang humangwa amasiratang sammegen samlo sigang thumsa iya sese sangsang yak sikum nei niwa sese kejokpa samikha iklaha sudlaha yak khelle jogele samlo sigang humiang samloren kube ha khepsumang niwa tamsum samepa bibisuba mringlare abange Quick lao, okay, Pat Makotrapat.

Lumen ang pahim samigen samlo samlepa bibisubam ring lare ko iglano tangtang ayin banu si chan tipi inang kako mo inap sumbe. Allah sa pang pangin minto timbi

Kuzo zambu, di lungti kanga to yin, pa kanga ji lungti lirim sindi juye pe pamangin jen parsum. Lenge tam che kongpolo, denjong lope pangin mentok lirim kyabda di nangsha gaso shudu yin. Sengge lenge di tsuki nga ji lungti lirim sin jimbo ye, medium web ki mito ninja chuksum ta chuzor tukchure di, kilo chikton jibja ji ta FM ka chen zenga gyado sum megawatts ta, lakpar news on AIR apps le yu diya singe lingge di zuge lerim di sen jimbo yu. Tarin reza nyi ma yi namlo mita lo yi ndawa nga pi tsi jubji yi. Chiling nyi ton kechi tu lo yi ndawa tukpi tsi kechi ge in. Nga chi lungti ka nga tu ki chuse korlo tenji in na toto fisam ki chuse nga dung di karma sumchu lepsa ta taringi lerim gobyam zukshin yi semona.

Di lungti kang gato yin, sembananke lingge di tsolo taring zanyi miki lerim nangtsi, taso topa tsuzu chukchi lo gyagar ki siling kujab Narendra Modi chogi, koring ki semki tam lerim di gobyam tsupo yin. Di shor nasha taring singe lingge di tsolo lerim odi ki, denjong loke ki to nasha papti ki pido yin, sembana. Ni champi yumizu, kuzu zambo, simkitam, lerim di na, lok de tam, chelo, gasu shudoin, lo, ni ton kichi tu, lo di, lope, lepsa, di dawa tu, nanglo, lerim di le, ke po yu, nanglo, yargi ki tamzu, tembo ta, ngaki, yargi ki tam dezu, kiapoin, di dawa tu ko nanglo ya, yu, nanglo, yargi ki yu dezu, ke po chi, tembo be, di tamzu, kendi, yumizu, sim lepti ngata tenshin yin di tamdi yi nanglo sungkyop ki korlo inkenbe songke nyim nanglo nga kolkota lo chui ma mitsui ki lerim chi na gen len topi ki kokap topo yin di nanglo chui ma mitsui te nanglo INS Dongiri INS Sanduk ta INS Agya zu, chencha zu, gyagarwi chui makmi inang lo lukobe. Lakbar di na chaka lukluko zu tam je ile ten yebo inken ta, di zoshe ya yi inang lo zowobe. Charu zu, di dawa tuko nang lo yi inang lo aviation sector nang lo tam bombu ji tembobe, di inang lo C295 di namdu di gyagar nang lo zowo inken be, di na C295 yin legi purshe tar chen tsukbo be, lakbar di dawo tarung jipchu namdu gyagar nang lo zo jinbo yebo be, di nang lo MSME tang aerospace sector zu lo shuk top jin yebo be, di pya yi nang lo layo ya top yebo ta, rayi rang zo lo pege tam tsui ki ten ya dub jin yebo be. Dawa di nang lo DRDO rang yu le dub yebi long range land attack cruise missile di lo lem pya teke takche pya tsupo be. Di DRDO di lo laboratories tang Indian industry partner zu rupteke zawa inken be. Di ngachi yagar lo sale nam sa degi sungkyo pya tsuken tulche chi inkenbe. Charu zu, dawa di nanglo gyalyong tam je gyagarbo nyampu rupdegi yu chi pya bobe. Odi kain yi shuwa chino gyalyong

talung in yalena international yoga day duji lona yalyong tamjena tortha ni thang ngabjale lako sachana chalung sungchi phyabobe ngaji i nanglo michu saya le saya chalung nim sungchi phyabobe duchi amadavat nanglo thenye pe ye yalyong chalung dendur di leptira khyabda thende ye songbobe di nanglo yagarbo chu yongdom gyado chugje takma chu yebobe ta di nanglo gyado ni di takma di sergi takma inkembe di nanglo gyagarbo takma gyalkhana angya thangbuna cha chubobe ngadi nanglo gen lengken sipotham chelo gasu phiduni charo chu khati inrung gyalkhap ki sodi onang i gi mimong yeshi i kesi odi mimong chu chikthin yenle hongna gyalkhap i odi tenglo phelo le khatem shuk chu hongdi yo chu la miksu bobe Gyagar nanglo, di dawe ki chikthin chu dhu atan thang thun ye bobe. Di ngacha dhu chi atan nyamche len chu shen yin. Charo zo, nga lo Asia nanglo thun ye bege maktu ki par nanglo, nga lingge zo lo shuwa chi piwa yin. Nga labo yin kazu chu chu se chu nyoshe ki kap chi yako no labdegi. Nga labo yin kazu chu chu Pasu Chinshe, Yalini, Taron Lenge Zulo, Chi Galkap, Gorwat Nangshe, Chaji Zuya Kap Chi Yako Nong Labdegi, Kazu Zuzu, Langkorzu, Nyung Yung, Laklin Nang Lapo Ta, Shuatong, Shingpozu, Kazu Zuzu, Zijor Luzu Maluka, Takorle Tengung, Zu Laklin Nango Na, Shuayi, Charuzu, Nga Yumi Tam Zelo Tuzichi, Shushayi, Mimang zuki ni tam di lo ke lembo ta lengge zuki ni tam di lo lep di program nangbo yin. Tarung la lo za chang zu nga lo egi to le kong gi nyam len zu nga lo shepo yin. Za chong ka zu na yin nang lo ser zu Manyobo be ta kong zu yin le ye be ser zu lo lok di sarpo zo di lak len nang bo be. La lo za chong zu chi yel kap lo yuwe ki charji zu ya kap jigi ten lo yako nang bo be. Charo zu mi mangbo jigi kong chu ji nang lo yujin ye ken zu atang langkor jik shen de ye nyambu yuwa be. Mi mangbo ji yin le rangi langkor zu kik di yu ye ken zu bos ta mi kor le yu ye ken be. Di pya di ngachi yi nang lo diesel tang petrol num zu ke bo senkyo ten zu bo be. Gyalyong nang lo num tang Sotsu nanglo kangal tenbe ki kaplo yagar bochu ki nyamru phyate ki di kangal le ke pochi tharing de su bobe. Tharung yu le tam dem ke pochi hongbo yi num thang chaka chu ke posungkyo phyachu bolap di. Ngacha tam je de rang chikthin phya kale di le ge chu she yi. Ni charu zu ngachi yi nanglo nyen Kingin tang, Zachong nanglo, Kan sungzi piawe kablo, Chichu nanglo lepti, Gata, Tuitenji tenshe im. Kadi Zachang inrung kongi gawi ki nim, Odi yen yambu gato tongge lapdegi nosamzu tandobe. Mizu rangi kim nanglo hongbe ki gyumbuzu lo kyumya pinken yebobe. De rang piadegi, Maharashtra nanglo Zachang chigi didemi pechigik dendegi, Di tamde lep di khyabda ten ye bobe. Kongzu kongrangi kim nanglo nyin ki kablo mitzu lo sem gawe ki tapji phyawe ki nosam tang bobe. Di kapna kongzu badarpura lapdegi kyong nanglo mi zachang na gyabde lulu ye pyozu lo rogram phyawe ki takje phyabobe. Kongzu kyong odi na Tonta sumtong ngabgyale laki mitsuiki tenlo, mi re lak chik mitsuiki ngudep nanglo kale kapnasha rogram tenlo lukobe. Di yudi pya kongzu lep di kyabda tenbobe. Charo zu, yung zu mimang lo didawi ki kepson tenlo yuzu pya yebobe, lo re na mitsu diru kechik premium lukdegi parche kan tendegi mitsugi chisu mepo tembo dem hagotena yungi dile yudegi pradhan mantri suraksha bima yojana lapti

charge zu ye bobe toto sante di charge di na mi saya ngapchu ngagele lako chuki di charge na sha gen len ye bobe di nanglo saya khechi gele lako bumzu ye bobe di charge le toto sante gi mi zu lo saya tonta sum do dingale lako ni zu di na do songtong ye bobe Charuzu, De Dawara Pradhan Mantra Jivan Jyoti Yojana Di Lep Tira Zachong Tzu Tenlo Pen Tota Chi Inkembe Di Charjit Nangtar Zachan Nanglo Mi Khatem Migi Chisu Mepo Tembo Jena Zachong Lo Lak Ni Songtegi Ni Tzu Pembe Ki Charjit Yekembe Di Charjit Nanglo Mi Tzu Lo Re Na Tiru Yibya Sumchu Sodu Ni Dep Nanglo Lukobo Yeshe In Di Ten De Nim Rina Talari dem Luktegi Charji Gi Kepson Len Tsushi Di Charji Nangta Toton Sate Mila Saya Kechi Dinle Lakotsuki Di Nasha Charji Di Nasha Zuye Pobe Di Charji Le Yute Toton Sategi Zatan Lak Chukchi Le Lakotsu Ni Saya Tonta Kechi Nile Lako Ni Rogram Top Yue Bobe Di Nizu Lep Diro Bombu Inkembe Di Nizu Ye Ten Di Odi Zachong Zugi Hago Yue Bobe Lalo Amzu Ye Ten Lo Di Nizu Lep Diro Bombu Yu Pia Yue Bobe Rangi Pozo Chu Pia Biki Ten Lo Ta Lalo Kim Nang Lo Bomzu Kim Nang Lo Zachong Zui Ye Ten Lo Rogram Top Su Bobe Charu zu gable yu chung chung jigi gable yu bambu nang lo lep zu xe yin. Nga lengge zu lo shuwa yi, lengge zu gi di charji zu gi gor rangi zachan nang lo shepa na. Nyi charu zu sem gi tam lerim di nang lo taring dem tam ji gyab xe yin. Di ka chi far nang lo ton le ton yin le. Tenye pe tam ten tam ma imbo tisa mi par nang lo di ten tam de ke po khyabda tenjen gyusana mi tsui ke par na ya sem nang lo deshe im di le mi tsui ke par na tam di khyabjen gyuwa le tam di lep tira juta tenjen gyushe im di ten tam de ke po mi par nang lo lem ten de ke mi gyu tisa tharin ngacha lerim di nang lo di dawe ke tam ji khyabjen im charo zu asa Nanglo, Chadapchachi, Topshi, Odi, Piadiki, Mindi, Hargilla, Piadi Liptiro, Yung Yung Yung Namlo, Topkinji, Inkembe, D Piadiki, Takor Lo, Zanda Jakshi, Na Rogram, Piadobe, Tizan, Asam Nanglo, Mitsuki, Tutu, Ringule, D Piadi Lo, Sodi Mepigi, Pia, Laptobe, Ona Mitsuki, Piadi Lo, Daya Mitawo Be Mitsu Piadi Kadi Sing Nanglo Chong Jardigi Depo Sing Odilo Daptigi Tordobe Tuksam Jepono Pia Kadi Ngajigi Takor Tenlo Dem Zangda Jaken Pia Mitsu Dayang Mitawo Be Derang Piadigi Takor Tenlo Chale Nangke Purnima Devi Barman Ditsugi Tongbobe Ko Mitsu Ye Bar Nanglo Ye Bege Piadigi Tenlo Ten Ye Bege Tamta Piadi ki korlo, mitui ki sem nanglo yurwa tangshi takje piabobe. Kong tangbu pumzu nyampu tamzu gyabobe. Dile kong rikser tole konglo tamzu shekbobe. Pumzu kong nyampu katubobe. Dile kalu piadi ki yurwa zoya tendigi sangbobe. Nyinle piadi ki mitui ki dagu mano ken toto piadi ki yu onangi ngoshi ji ten yebobe. Pum kyangka ke bo ji nyenle hong di ki pya di lo sungkyo pya bo be toto pum kong lo hargila army lap di ki hago ye bo be di pum zu ki jitsu ten lo yu zu pya wo ta jitsu nang lo ten tam me ken tam zu lo me po tang bo be kong zu pe zang bu ji ten bo be Kesi tam zu lem pya di ki mi par nang lo lep zu na ten tam zu ya me po tang zu she be Charuzu, nga atang lapshe yin, kadi zishe yin, odira zishe ra yin. Derang piatiki toto yu nang lo na jen zu zim zu zido ta chu ya tido yin. Toto na jen zu ki nyen le lako kong zu ki zim nang lo mi zu zu zo jin ye bobe. Nga lo nagar len le dem tam ni kor lo hago je, tam tangpo di in nagar len bevi lik, ming to di lengge zu ki tuksam
ji on to di po zo chung chung zui ki zim lap di ki ding zang a mimbe di lo nga le lo chu le chu ni par po zo zui gang zi po lo zim in ken be di zim nang lo po zo zu lo zui chung chung zu lo kong ki zim ten lo nyen le yuwe ki kokap ji in ken be di char zi di ki nagalen nang lo po zo zu lo kong zi po lo nang lo ke po kyung ka nang lo kik di ki hong bui ki ten lo in ken be di nang lo zui nga le chu ni sang po zo zu di nang lo gen len zu xie yin di dendur lo sum long bo yin di zim pia di ki po zu zui pan nang lo lep de la lem tam ji kyab da ten jen yu jen po ye po be cha ru zu de rong pia di ki tam yi po di naga len nang lo yu zu lem ten jen yu jen ye di ming di yin Nagaland Women Futsal League Lengge Tsuiki Tenlo Futsal Labdegi Ming Sarpochi Ten Tsuwa Lengge Tsulo Shushen Yin Di Futsal Lo Indoor Football Ya Labdobe Di Nang Lo Tsokpochi Nang Lo Milak Nga Yeshen Yin Di Tsim Nang Lo Football Le Chung Chung Zitang Yeshen Yin Di Pia Degi Di Nang Lo Zipo Tsu Mala Tam Tsu Takchi Pia Gopo Tokshen Yin Di Nga Lo Zipo Tsuki Kong Lepdera Lem Teknik Tang skill to tendegi go bo top she in Nagaland Women Futsal League di pumzui ge tenlo lep tra lem ta kongzui ge rikzel tenbi ge tenlo lem ji in kembe nga di da wo yo ta dendur zu lo nga gasu fido in ta nga lo riwa ye di da we ki tsim zu yi jen na tenbi hon lap tegi charu zu di tulche ki tizi in kembe nim re na sha tam takche yuk zu tenjin yebobe. Di ra pia degi nim re sarbu AI innovation zu nyen lo hongjin yebobe. Tuzi di nang lo mi zu ye panna tam ji hongjin yebobe. Mi zu ca yebobe ngomo rikzal zu lo kate di sungkyo pia she lap degi. Di da we ki rikzal tuzi di nang lo ngaja kate tuzi nyen le nangjin de she lap degi. Tiwa zu ke bo mimang na yebobe. Di pia ngaji yagar nang lo yebe Nalanda Tsuklak Lopnir Kang Le Didawe Tsuigi Len Ta Nyin Le Tewa Tsuigi Mimangi Parna Tenjin Yepobe Nalanda Tsuklak Lopnir Kang Aji Ge Yagarwe Ke Tam Tsu Nyin Le Kiktigi Hongbu Ke Tap Pya Yepobe Lo Nyin Nyin Le Nga Nalanda Tsuklak Lopnir Kang Sarpu Go Tsuki Ki Shor Na Lepo Yin Nalanda Tsuklak Lopnir Kang Kang Ge Aji Ge Tu Tangbo Le Ne Digi Di Yepi Ge Tam Lo Yu Tsu Lok Degi ka sovi ki yuzu pia ye pobe. Di nang lo ona loptu zu rangi tam zu lap topi ki kokap ta odi lo nyam tsui lembi ki kokap ya top ye pobe. Ona yu le chuku ma imbor pia te chi gyal kap li ona loptu zu gen lenjin ye pobe. Nga lep tira sem gata ye nalanda tukla lap nyer kang ki di dawe ki kokap zu mimang lo pinjin ye pobe. Di tang bu ki lo yu ta tam zu toto san ki mimang ki parna cha lep jin ye po be nga cha di ten lo na len da chukla lap nyer khang lo ga su fi du yi nga di da be ki yen chukla lap nyer khang zu lo di da be ki tam ten lo thuk sam ji po na shu du yi cha ru zu di da bo yu zu ge po ten ye po yi di dem delhi lo ye be ki central sanskrit university artificial intelligence tang data science nang lo vtech program zu go zu yebobe di ting di ki tulche zu nga ji ki yagar wi ki di tang bi gi yi gi zu ta rik shung zu lo lok di gi lem pya di gi ka so ta pya chuk she yin charo zu nga ji par nang lo yagar wi ki rik shung lo sung kyo pya di gi khyab da pya ki chokpo ki bo yi di dem rang pya lok di ye bi gi lap di gi chokpo ki yagar wi ki rik shung lo sung kyo pya di gi nang lo shamten pya wo be di shor na onang gi season golden zowo odem pya di gi ke bo ji yu jin bo ye bo be
charozo ngache gi yagar bi gi rigjung tan doli de zo ngachi ina chugo ma imbo pya de gi chi yalkap na sha ya ngachi yagar bi gi rigjung de zo ngacha gi thongchu shin yagar le tharing ku ngache gi tonta le tonta sante gi odem tharing na sha caribbean na sha ya ngachi gi yagar bi gi odem mi de zu gi ji cha ye po be khong gi ona de te gi ngachi yagar bi gi rigjung de zo lo sungkyop ta ona rigjung de zo lo sham tenzo